0: 88.9 FM Awolu Solu Dero Pese.
1: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti tuna ti ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: e to igbeyawo laye
3: e jowo e duro na jare
4: ki lo sele
3: ki won to so wa po nje o ranti pe o sele ri television fun mi fridge nkan ero foso ki nse le wa ma fowo foso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka ta so pe o ti ran won abi
1: ta lo ti so pe mo bodo ran gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
4: e wo lo tun je cdk bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero foso ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ya bi
1: ah lati osu to koja ni mo ti ran
3: All you should have SO WAPO.
1: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó lu agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láì sí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
5: Iléeṣẹ́ wa wà ní Danco Plaza, Ajilosun, Lẹ́gbẹ̀ẹ́ Olú Motors, Ládojúkọ, Maria Asunta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado-Ekiti. Ẹ lè pé 0707 484 3351.
6: CDK, sọ

0: pumping it up on Adaba FM.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko ri bire fun gba gogo akonse gogi bile ba gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a fogede gede jo ti ara danu logo lo mo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nabda ki fun te dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagba tajake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga ija wa ija o si always guide
3: me Easy. Eko dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba ti lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbokun si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa seed care ini le se ko ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de ran fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni subota

ta wu bi e pe ohun fi atarara elomin ba so esun lale bayi ati irun sun re isoro ni elomin ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jira ran bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro ni yi 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 nka yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa sikete ese ge bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won alogorun odun won alogofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba si ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ati boyin na le won lo nitori amo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ba ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na mo pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu se ara wa be ni nkan kan o ni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na lawa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 60 60 64 19 07 60 64 19 alaafia ara wo ni bi fi abia.

ojuma ba ti mo iran ya la peregede ojuma kan ko ni ma ko wa ma rubo enu be lojuma kan o ni ma kase o ma yena ojuma ta ma ni loni ko ma jojumo owo ojuma ta ma ni loni ojuma ayo ni oje iran sa kere kan o ni ba won rode ibanu ja ibanu je o kere o tobi ko ni je te ni kon kan le te tin gbo wa eku ojuma e tun ko ojuma la ro to ni lori eto eti yin melo nibi ta ti ma mu awon royin to jade ninu awon owe royin ojojumo le wa ta ti ma mu wa fin loko kan ejeji ope yemi jo da o na lo ko temi je o eje bere awon koko koko koko eleyi to sodo sinu iroyin ohun loko kan ejeji bo se tin jade awon agbagba lapo iworun gusu le Nigeria fi mo sokan lati gbogun ti ipinije eto abo iroyin ele na to tun wa lowo mi lo ni se pelu bi are Bola Ahmed Tinubu bo se ti seleri wipe awon ti won jigbe o na ni won dola emi won nipinle Borno ojo kerin logun osu kewa odun ta waye o ni eto ipolongo ibo are Bola Ahmed Tinubu yo gberaso nipinle Kaduna yari Ono so be seri awon ti o fi ehonu ti won yan saladi to je awon egbe awon osise ni ilu Abuja o lowo kan oselu nu wike o no so be

0: adake jadake panila ise jeriru lagwara ko ye ka fo were hehe mu idini ti le ise amolab healthcare limited bi se apopo ogun ta pe ni amo hbp formula tori ban fo ni lera lera ko ma re ni dede tabi ka ye ni o ma sadede ja pipipi ni gbogbo igba amo hbp formula loro kan ye o lati mu ki agwa ara pada bo sipo ni wara nse sa ajo nadaki fun telu pe o dara lati gbogbo ti ase jeriru lagwara hbp formula o dara fun gbogbo ebi ile ise amolab healthcare toro ilera awon eniyan je logun lo se amo hbp amo high blood pressure formula lo nje be o ti wa kakakiri gbogbo ile itaja ogun larowo to yin wa laye lekun rere e pe sori 08037282633 ile ise amolab healthcare limited lo ni ka ma fi gba gbogbo wa ni lera gbangba gidigba ni gbogbo igba lo je awon logun
1: e pade wa lasiko mi lori eto oja odun Febi Julius loruko timi
2: oya e ma bo wa o
3: erepete ni oja odun ti de erepete ni

gangan ni. Empire Homes and Properties. Àwọn gangan lọ tagba ngbaragada. Ni mo ni don le don le pẹlu rọrun. Lati damu la asibu. Ko soro ajagun gbalẹ omo onile ni Empire Homes and Properties. Bo ba se sanwo re lo ma gba gbogbo owe to sopo moro le re. Pata ore ofe odun kan sodun meta lo fi san gbogbo owo le re. Be si ni 30,000 naira o kere julo. Lowo to fi bere sisan lodo won. Irorun lo bade lai lawurujunu. Ibi te ba nfe si lati ra ninu le won bi Emperor Royal City and Park ati Emperor Sun City. To wa lo lokuta community apomu Ondo Road Lakure. O si se Emperor Hill City agbaju alade idanrin. Bakan na ni won lawon le to po si pinle Ekiti. Ni Kings Court ati Emperor Flourish City, Airport Road Lado Ekiti. Ibi te ba tin fe nbe ni ke toka si lai si wahala kankan. Le ba don le don le Emperor Yo Homes and Properties. Number 34 Iromu Street opposite Echo Bank Arakale ati number 2 Obanla Junction. Nilu Akure n office won wa. Fun Ekurere alaye ati Badewopo. E ma pe won sori 08130659233 tabi 08067346645 Empire Yo Homes and Properties. Ibi irorun fun gbogbo eni fe ra le kole ayo. E kaabo lori keji lohun ibi irorun ni Empire Yo Homes and Properties fun gbogbo eni fe ra le kole ayo. O na la se ndari yin pe ke lo odo won. Iwo fe ra le ni tabi o ti pe to tin ra le ti fun won ni wahala. Ile todo won ni wahala rara. Awon ore ofe nla nla kokan wa wa to kurajo. To je pe be ba ti fe ra le ni Empire Yo. Ore ofe san die die wa lodo won. Bere latori 30,000 naira soke le ma sanwo leyin. Aye si wa fun yin lati sanwo ile yi fun odun meta gbako. Boya e plot ni won fe ra ni o. O le lowo e cash san ni kasa nkari. O ba si je pe die die lo lagbara. Ba pa julo awa to je pe ise bi se ndowo ni ndenu la nse. Iwo na le ma ra tirajo die die die die. Gba todun meta o ba fi pe iwo na wo ti ri pe iwo na ti don le o ti don le. Ore ofe to wa nbe na ni mo so fun wa yi. Baba se wa sanwo. Aba ti bere si sanwo wa. Ore ofe wa fun wa lati ko materials lo si site. Boya o fe bere si kole e die die die die. Bo ba ti san lara owo e o le bere si kole e. Laarin odun meta a mo pe Olorun se yanu o sanwo e tan. Bakan na owo yi odun meta ta fun wa yi bere lati 30,000 naira soke ni. Elomi ni ore ofe ati san odidi owo lekan. Elomi ore ofe to ni o le san pe emeji mo fe san tori eru pon waju mi omo lo suku a sanwo gba a sanwo shop gbugbe aye nbe na oda na ni awon ole tin be ni ile ise Empire Yo Homes and Properties get me of yin money ani ile si Emperor Royal City and Park yen wa ni Ondo Road nilu Akure ni Olokuta community ni apomu bakan na Emperor Sun City ona Ondo na niyen wa nilu Akure te ba nbo lati Ondo e ti ri wa legbe patako ajuwe wa o tobi gadagba to je pe e mo wo wa ni bakan na Emperor Golden City Ilaramo kini yen wa eyin de fe ra le to je pe ona Ilara le nife si lati ra le si aye nbe o wa si je lona dore na ni awa la nile to wa ni Emperor Hill City Emperor Hill City ona dore agbajo niyen wa ni ona dore be ba ti lo si ile ise Empire Yo Homes and Properties gbogbo ba se je o la kale fun e ri nu iwe e si nawo se te ba fe nbe iwo to n sise nilu Ado to jo mo ipinle Ondo to fe ra le si ipinle Ondo ore ofe ti wa fun oba e gbogbo eyin te n gbo wa ni ipinle Ekiti lowo lowo yi iwo na darapo ko ra le si Emperor Royal City and Park Emperor Sun City Emperor Golden City ati Emperor Hill City ni ipinle Ondo bakan na omo ipinle Ekiti ti n sise ni ipinle Ondo to fe ra ile si ilu re si ipinle re o ti ya ni Emperor Flourish City iyen wa ni Airport Road nilu Ado Ekiti bakan na iwo to je pe Kings Court lo fe ra ile ti e si nilu Ado Ekiti ile oba lapebe Kings Court Airport Road na ni won kale si nilu Ado Ekiti ero lewo ti e le ma pe si lati gbo kule kule oro lenu awon asoju ile ise Empire Yo Homes and Properties o na ni 0813 065 9233 0813 065 9233 number yen ni ke ma pe e ba ti pe won e ba won dunadura mo fe wa office yin ni office won be ni number 2 Obanla Junction te ba ti nlo ni Obadeshida ile epo MRS yen ona to face e gangan e ba ti wole nbe e ti ri signboard Empire Yo Homes and Properties o ba si je number 34 Iromu Street
ni dojukoju Eco Bank ni Arakale ile alaja meta ti won ta POP materials ni sale yen aja ta rin ni won wa e ba ti debe ti osan osunsun osodudunu gege Moses of you know to mo ba sise o ye ko lasiko ti o fi gbadun ara e luxurious residence and resorts to je pe Ondo Road ni yen wa nilu Akure to ba sise to fe lo gbadun ara e ka je nkan to lataka mu nkan to tutu dada ko lu eri last code discuss business pa lawo eyan gidi ise bi je tin lagun mole to mo fe fi sigasi onimu luxurious residence and resort ibe ni ele lo si ke gbadun ara yin dada awon ile ise empire homes and properties awon na ni won nibe pe ba se nde be na won mo kiyin ka bo bi oba lodi keji lohun e ja gbo foran won

nigba ti egbon pelu aburo ton ba tin bara shota ti yawo pelu oko n bara shota se eleyi ni o ni fi wo iru ounje to je to ba degboro ibi ton ba tin se pati ba kan ni kan gbe kini kan kan gbe yawa fun e nbe o lewu so ounje je so nkan mu asiko ta wa yi asiko to lewu buruku buruku ni nitori na ko ponada ka bo so wa awon gbogbogbomo awon kidnapper awon tun gbe eyan ti won lo kadara eyan gan pelu pati won kun gboro nitori na be ba lo pati pe ni ke ma jeun be o awon kan wa gbogbomo ya te ni ibi pati weekend ba won ti gbe la lamba gida won ti gbe saka bagun bagida ni ton tin lo kakire kakire sugbon eje karora se atenuje oni pawa mo nbo.

Asiko ti a wa yi, asiko ti a wa yi, eja tojo awon omo wa, e si je ki a ma fiyesi irese won. Ibi ta yeye de la wa yi o. Nigba ta wa nkekere, nigba ta wa nkekere ni won ma nso pe gbomo gbomo nbe. Awa dagba tan bayi kidnapping la wa ri. Ke wa se omode ni won gbe mo bayi bi ko se agbalagba. Nbe kono wo gba wa nbe ni ibi aye baba ni de o na na npe laye de o.

0: tun se kini yen fun yin be yen o tin wo yin laro tin wa kiyen mi ara yin mo ni ke mo jo yin na e tan si aye mo jo e mo jo mo bi te ba ti wa saturday na ni ke be ti mo so ti mo je ma n de ke mo bi pe lapa bi awo ki n ronu ti wa ta ba ti e tu wa ronu ta ba ni ka ma wo situation of things ni nigeria yi papa julo gbogbo awon ile tan face awon challenges ko face wa wa don face awon challenges e pada ko se di ti o di challenges everybody have their own way na ni ele to koju si e o ma ke se mi le ke se bi wa se ki ma koju si won don ka ko lo ni apa bi ti gogo ko se sugbon to ati the saturday ba ma wo pe ah wo life goes on with me over eh am move no ni a le para wa we cannot go and come and that eni ku be ni o mo da emi believe I believe mo ni strong believe ni pe yeah everything must shake and it must set at the end of the day so like my be awo ki nronu ta ba ti e tu wa ro gan and you get to us now he doesn't get to us we be mo po we be mo po 0826251999 so in term we be awa kan na do wa ni same page ni pe awa ta fe mo ronu ta fe ma gbe ronu ko lara e jean e wa lori eto e je ka do shake ni ka jo gbe ronu ko paro nu re awon paro nu re 0826251999 ele ka so bye sir Hey, engineer Kasa, I can't go. Engineer Kasa. Ati awon ewebe kan ti a man je ni apa odo wa nbe ma so ni ede oyinbo e ma so nkan ta npe won ni ede yoruba so ti ya e ma gbianju okay e je fun yin ni ele kini a npe scent leaf ni yoruba
1: ele ni gbadada
0: kini a npe scent leaf e boya ke pe mi pada engineer kafa ke le pe mi ke le gbo mi dada so ti yin be e se je Oi ton 6251999 eh ki service ko se gini ko so re losun yo ko pe mi gan ma su service o hello e ka san sa o ko yin ati bi 13 pe wa
1: okay
0: la to pe se yin wa
1: okay
0: ki te awon are ki tin kan be
1: o
0: ye ka bo sere to o ga to pe e je ki fun yin ni alphabet mi That is M in English, meaning Yoruba, Shotiya. And I recall Oruko Kore Marun, to break my alphabet in me.
1: Marcus.
0: Kill like me?
1: Marcus.
0: Okay. Any?
1: Muritala.
0: Eji.
1: Muftau.
0: Muftau, Abi?
1: Yeah, Monday.
0: Monday, okay, you go.
1: Mauri.
0: Kill like me?
1: Mauris.
0: Maybe it's Morris. Morris, yeah, okay. All right, Lori, alphabet mi ye o na ni asewa. E da ruko orilede meta to bere pelu alphabet mi. Orilede country.
1: Mauritania.
0: Mauritania.
1: Madagascar.
0: Madagascar. Okay, okay.
1: Malaysia.
0: Malaysia. Okay. Lori alphabet mi ye owo na ni asewa e daruko nkan ti enu je meta to bere pelu alphabet mi ini bada tope
1: mo ti amoy mai
0: e so moy moy ku meji Kupakasa. Oya, I must share kini e. O se hot se ma jo no. Mhm. Moi moi. Oku meji.
1: Moi moi. Moi.
0: Ki le pe?
1: Ede ki kini
0: e. Ejo e ba gbe mi lo bi ti mi o mo. Onje o lo npe ni onje te so e.
1: Ajere wa
0: fi pe. Eh, awo mo o, so le ti gbogbo wa mo o. eh mo macaroni
1: e de macaroni
0: emi mo fun yin e o e e be kan si e ja ko lore aguko wa lo lori alphabet mi yen o ya e daruko nkan meji tele re ni ayika yin to bere pelu alphabet mi
1: mat
0: okay eh
1: mota
0: eyin laye yin sugbon e gba gbogbo ibere yin tan sugbon e ko gbianju die ndi eyi mo ti so pe mi ni ma se half card mo either you are correct or you are not but loni ma ko fun yin be o ye pe number yin fun mi
1: 0930
0: mhm 0 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 libe o en fe mi to la lo ni ke te se mo le sugbe mi na mo agree pelu nkan to nso yen pe ke te se mo le pe pe kini bible no so bon wa pe have been given the power and the authority to trample on snakes and scorpions then ba ri snakes ke le ma se je pe ma gbere ni te ba wa ri scorpion ko ye wa lo gbomi adura tabi anointing e wa ma fun kale wa ni ki lo sele ki koko pade ki le ri gangan te bere si ni fun mi adura e so pe eyin o eyin ma ri snake you at scorpion te yin to lon ti fun yin lagbara ri pe on ti fun yin lagbara ta se lati te ijo ati akeke mo le yin wa re keke e wa nsa eyin wa nsa fa keke e nsa bejo body yin chechere yen o e ma ma se ba on 08165199991 ele ka so hello
2: hello
0: mita olong bo counterfeit ni olong e ka ro e je je mo mi glory e ka bo sori eto mo mi glory eh la todun wo ki lo gbe yin number yin edro ki lo
2: last week te so owo number ti mo fun yin o si card yen be
0: number ki lo gbe yin number yin ki lo gbe yin number yin
2: number ti mo pe lojo yen 091
0: e ko so nkan to gbe yin e
2: 35 lo gbe yin e
0: 35 ah mo de si ni 35 mo de si ni number 787 okay iro ko si lowo mi nbi because ti ba se ntra lati fa won yo ni card won mantra lati clear so that mean if you pe mo je gbese fun fun we
2: ri mo wo ni jejo ko de si bi ti mo le pe yin si
0: ko si wahala okay o da bi ojo yen mo ni ke ma pe number yen oni bi ti mo ma nko si ni pe itori nkan to sele yen pe ke ma pe number yen pe mo save number yen ma lo check ibi ti mo fi si e ma worry o da ma
2: ejo ba e fun mi lowo ero obirin lo wole o
0: awo ero ni ma ba de itu lawo de ba e je fun yin ni alphabet se yen oro okay e je fun yin ni alphabet o
2: for egg
0: abi o ni mo so won mi glory bole bu e for egg lo eh eh o ye daruko oruko obirin ati okunrin meje to bere pelu alphabet o
2: ola mi lekan
0: eni
2: ola mi de
0: e for lale ola mi e duro bole nlo ola yin po si ola yin lekan e yo kan ni mo mu ninu ola e for lale e lo si bomi
2: ope
0: ope eji
2: ore o
0: ti ba mu glory ti ba mu ore oluwa o ya ope meta o ni yen ki nse o
2: yes
0: mm
2: omo layo
0: mhm
2: omo wu mi
0: e fo mo le e fo o ku meta e fo mo le eyin ati tani gbogbo nkan ti mo fagile nkan se gbo mi sa oku meta ko ti pe kini monoku meta otunba ko oloye ni
2: ah
0: mo ngba otunba is just a title it's not a name
2: mo ti poruko na
0: ko ti pe mommy glory mi ni mo nka se oku meta
2: omo wa ye
0: eh ibo ni omo ba wa tele ti o ba sha ye e fo mo le
2: eh
0: mo ga je ni ki fo ola mi le kan e pe e ti so ola gbo nkan te ba ti so to ba ti bere pe lola o ti mu gbogbo ola niyan so e fo ola le o ya wa go nlo o
2: mo ti pe meta mo ti pe
0: meje le lo lo mo mi great late stress mi lo so e
2: ope mi po
0: e ti so pe e ti se de egbo se same name ni ope mi po ati ope oluwa te ba ma pe won ki so pe le ma pe won ni
2: ah
0: ah
2: oyin
0: ko o mi glory bo le ti ri oyin ah ola adariji e ko lori e lori alphabet oyin na la si wa o ye daruko nkan tenu je meta to be pe alphabet o
2: nkan to tenu je pelu
0: o
2: o
0: mm
2: o so
0: eso ni osan mi igba yen wole gege bi do enu nje bo mo fe o nje tenu nje
2: ole
0: ole mhm ole
2: ole o gede
0: eso lo gede
2: ah
0: ti ba se le gba ogede wole mu ma gba osan na o da e fi le be yen o ya lori alphabet oyen ohun na ni asiwa kini e daruko nkan meta ti a le ri ni ile idana to bere pelu alphabet o
2: obe
0: eni
2: obe
0: eji eyi obe atobe olo o di meta o ya ibere to gbeyin e daruko nkan meji ti a le ri ni ayika yin to bere pelu alphabet o
2: ah ayika
0: mm
2: ayika mo ri osan
0: e ti sosan mi o fi osan mo
2: ye o
0: mm
2: ah mo da ti mo tun ri olo e tun ni mo ti so
0: olo bayi mo ri glory e wa ma e forget e ya ti e so lo ta layika ti ni abi e wa ma lo e ma lo le yin o dabo half card ni mo ba fun yin half card
2: e se

0: Ben ni awon to je ti wa ni gboro aye awon to je temi ton ko mi je awon temi ni gboro aye awon na se kere won fe mi na o fi mi se ara olo ko gba awon temi ni gboro aye awon na wo pe ah ah omo I tap tap mita do mi do eyin gan ta olo se ma fo teni gan ma ri ni ba lo ha le we so pa le ke wa nbi olo le pe enu mo ni sugbe wa worry enu na o ni bi te na ma sise de se understand like enu mi na ah ma ale mo yin pe e gan se le re olo iro na ni 81651-9991 The number to one agbala wa wa
1: e ka san ma o se dada ni o e ku jo meta
0: yes ma o
1: madam take it easy on the line
0: yeah is a ma edro madam take it easy edro no madam take it easy ti mo mo
1: yes is a matter
0: of time ah oju yin re
1: emi ni e
0: ah ah e su wa mde bi mi request gba se mo se debi ati so
1: mo wa debi friday mo poko se e tele
0: ah
1: mo ti mi so ri friday
0: eh
1: to wa le jeun mi o de mo mi
0: ah on be ro lord madam take it is o le jeun
1: gba se mo se ni ko wa mi se rice
0: ah e ba mi ba won fi chicken sori e jo eh raba e ko jo meta salafia le wa
1: alafia ni mo wa
0: e ka bo so ya daba pelu anike omo egba
1: oluwa seun bayi
0: oluwa seun bawa o bawa dede en lo adupe lowo lo
1: alafia
0: alafia ni e ka bo ma
1: yes
0: ah mommy take it easy bi mo fe gbe yin lo bayi nsin okay
1: e gbe mi si bi to je take it bo
0: destination to da ni ma gbe yin lo tori po ti pe o si pe so ma mi ni fi nkan to le e je fun yin ni alphabet okay so ma fun yin ni alphabet d that is d in english no ma d so ti yin be okay
1: yes.
0: So e daruko oruko okunrin marun to bere pelu alphabet d
1: dayo
0: ehe
1: dollar
0: eji
1: dopemu
0: soruko eyan lo je dopemu ni
1: eyan je dopemu
0: okay oya oku meji
1: dosumu
0: Okay, you go.
1: Dixon.
0: All right. Lori, alphabet D e no ni ashiwa. E da ko onje ten onje meta to break pelu alphabet D.
1: Dodo
0: eni.
1: Dundun. Dodo kwa.
0: Don kwa le mi mo si o bo le tun gbe mi lo si. Okay, e da ko relay the meta to break pelu alphabet D.
1: Dubai.
0: Meta.
1: Dubai.
0: Actually, is Dubai a okay? Mongbai. Dubai is not a country. It's like Ibolowa, UEA, United Arab Emirates. Ne Dubai wa. Shoti ye imbe. Eh. Oh yeah. Eso mi. Kila so.
1: Epo
0: pa ka so pe
1: mi
0: fun. No pa ka so.
1: Lori.
0: Okay, Lori alphabet D yen na ni ma fun yin for the last question now. So e wo aye ka yin ke daruko nkan meji ti Lori to bere pe alphabet D.
1: D.
0: Mm.
1: Mo ni dodo si bi.
0: E tun ni dodo mo mi take it.
1: Oya. Mo fe din kan na bayi.
0: O da. Mo tun gba aye ka yo ko.
1: Berin.
0: E ki le tun ri.
1: The drum.
0: Drum bi agba to man do mi se abi. Mi lo mo ni ke daruko na.
1: Ni mere.
0: Ah, mere. Oya e ko fe yo kan si meta lo da bi mo so. E fe yo kan si.
1: Mo bo. Take it easy.
0: Take it easy. O ti pa kan so e wa ma lo. Oh my god. E se gan ni o. Iru bi dun lati gbo won yin lekan si. Awon temi ni buraye ni awon temi to ti mo mi gogo awon temi to e pa si jump for a long time. She ti e wa wo pe ah bugula ni ke lo na ja tu wa oko wa mi ka kiri nu aye na ni nu aye ina mo wa. I'm in this world. I'm on earth. Oko wa ni ori apata ni ile miran eyan re ah iyen tun deep o ori apata se mo pe igba mi wa se pe ori iyan re le ma wa but sometimes we can find our lori ori apata you know, apata otu ga, on the higher side. You get it? If you don't get it, forget about it.

0: pe gbogbo awon to bo so bi pe awon o ni je ka wa go se kini ka gbadun aye wa o mo se wahala lori asan ni won mo ba ka na ni won le ogun ara mi o e ma wule sa awon eleyi o nsare kale gbogbo awon to ba ti so pa wa na ni ni se won ni pe awon to ba so pe ni ohun oni ni simi ohun gan kini ko ni se kini ah eyin o be help me help life me I'm not Yoruba mo ko wa lati abeku ta ni but me se Yoruba actually 81625199991 the number to one abala ti wa wala santonio hello
1: e ka so
0: sa oruko yin ati bi 13 pe wa
1: king of boys
0: she she first time wa pe sori show mi lele sha
1: yo da for
0: you know lalu ba ke se won gan ni e ka bo sori to king of boys mo wa gbe yin jina gan she ti ready
1: ma gbe mi jina
0: ah e je lo fa erunba yin ni
1: erunba mi
0: erun okay all right king of boys mo fe fun yin ni ah ele mo ele ba e ko je kin fun yin ni kan ti o ni lo fa just like you said okay ma fun yin ni awon fruits kan ta manje so ma so ni ede oyinbo eyin ma so fun mi ni ede yoruba so ti ya
1: o ya
0: kini ya npe garlic ni yoruba
1: garlic e yoruba
0: e go re ni
1: Emi
0: ti ru king of boys mo le o. Eyan kan mo fun yin te tin rerin bayi si yo. O ya je ki fun yin lele, ya je fun yin awon simple ones ti mo fi ko ye ke mo. Kini yan pe scent leaf ni Yoruba.
1: Every.
0: Ma mo yen. Ni ma gbe e ma je dada. Okay. Another one, kini yan pe onions, of course, ma mo yen.
1: Alubosa.
0: Kini kola nut.
1: Kola nut orogbo.
0: Gosh orogbo. Is obi the other one?
1: Obi.
0: Yeah. So kini atun pe bitter leaf.
1: Ewuro.
0: Mo ko fe test yin ni egba card o. Tori mo wo pe gbogbo nkan te so yi o awon nkan ti mo fun yo simple. Last one. Last one. Kini a pe shea butter.
1: Ori
0: e mo yen na
1: baje
0: ah e ba mi fun o e ba fun king of boys latewo e pe mo ti fun latewo e se e wa ma lo e wa ma lo e se o wo lo ma joko se mo pe king of boys o da bi won se yoruba so ti ma ni pe ki ma fun won ni awon ijile yoruba stuffs eh won ni ge ibi ile mi ati wo jo sun leni so e ma just stress us awon nkan si mi fun won yen ka ko sha fi ka fi wo pe okay eyin si wan bi for a while she gbo yoruba but won try awon little things yen awon basics awon kan kekeke to ye ki won mo won try

0: bẹẹni apa abi naa ni asiwa lọsan toni nitori pe kini gbogbo eyin te ba se n darapọ mo wa te mo bo se n lo lapa abi bayi tell a friend to tell a friend to tell a friend pe an ki o mo igba ma ti wa lori afẹfẹ o ni ikanni yi adaba 88.9 fm naa ni adewa lori ka ma feel e oya mo fẹ paluda mo fẹ se kini mo fẹ paoda mo fẹ pounda mo fẹ paluda fun gbogbo awọn temi to wa ni gbogbo patapata sare gbe dodo osu pa ka sare se kini ara yin sare se jom jom bi o ti ye yin gbogbo eyin te pe awọn jo kini e wa jo o mo
1: Je ne sais

0: iboni ki n ti bere na eje ki n koko lu owo made me jere dun
1: eru ya wa o laja o
0: baba n soro nipa owo awon ile yoruba baba n soro nipa owo awon ile yoruba to je pe won tin be kanrin kese nigba ni ti won si n be disin ilu owo ni je be oda mo ki baba wa kabiyesi alayeluwa iyan kabiyesi nilu owo mo nbo
1: se kondu mo wo sokoto kebu mo we wa lukurani.

0: oba
1: ba ba nsoro nipa awon oba
0: oba
2: owo aroju
0: ami anse
1: to kopa ninu ikosile ati itan yoruba ta ba ti ka ilu owo ko ti pe

0: mo ki gbogbo awon owa abroad le kan si
1: owa san owa roju
0: awon oba ti pase foba
1: asibo oba
0: okan gbogi inu won o na ni oba wa ilu owo
2: going on vacation or business trip
0: awon yi won ma n pase foba ni won le foba kan je nlu kan awon oba tan ma n gbade lowo won awon oba kan nu awon oba kan lo je wipe oto lawon oba agbalode ko so ba ta bu o sugbon se mo pe gbogbo nkan lo ni rank
1: doro ko ti we
0: baba soro npa baba wa deji ti lu akure
1: baba ko ti we
0: baba wo se mo we ti ilu ondo ka ma soro nipa awon ilu idanre ilu idanre awon ilu lai lai
1: ara ni popo ti we bandaza ko ti we
0: e ma pe awon ilu kan title to lagbara o na lo ko ba won be ba n gba iru ilu owo nsin iru owo owo owo title to lagbara gidi o na ni oba ta wi e si ri wipe lati lai lai o na ni ipo oba yi to ti nitumo nilu owo
1: e wa luka luka o asiko oba o
0: e ke fi yin le ke gbadun orin idi e mo nbo na

kan ni ti an yin lalele ti n gbo yi baba wa keben kwara ah igba na re bi ana yi agbara kan le eyan ni te eyan le fi ma be olohun oloju adua te eyan le se ninu adua te eyan le se ni pe olohun je mi mi ogun je nra lafia fi lugba adua o se se pe ti ma ndagba olohun ma je ndogbo pe eyan be darugbo ke eyan kan ma dagba lo la la la Beyan ba tin gbadura pe ko won dagba yo ma re ara re ni ara gugu awon agbara to ni tele yo ma diku gugu awon to le se ko ni le se mo

0: E kaabo pada lati e ka polowo oja.
1: Ebuse o.
0: Monkey Mike Olaleye to je president ni Sinus Surf Club. Awon to yato fans club ni mo kiyin dada my president. I remain continuing lawyer. Kuma best speaker. Hello. Oya tojo
2: baba dada.
0: Ah. Baba bole sire loju fayi.
2: Lagbara Olorun ni pelu mi ni se yin.
0: Ase iledun mare. Mi o gbadun bere ke ba le si te ngbadun be do ya to lore.
2: Logo ti ni ti ma so. Oya to da gege bi osupa. Ba wa yo tinti.
0: Eni kan ni ko yo dada.
2: Elegan. Ono te wa ni osupa o yo dada.
0: Eni ko gbe lada si.
2: Ko ta wa lada ko goke lo ko lo fa fo.
0: Baba. Ibi te ti wa nrowo ra ibanuje okere to bi ko ma ni wole to yin.
2: Amina ya Allah.
0: Baba to wa te pe eyin ni kile ma se.
2: Ti mo kan fe so ni pe won pe ti kan ni igun. Won pe ti tani aja. Ki go wole ka jo ma gbo. O su gba raja lo le gba o. So ni to be ni ba be sika ko de dun ale le pata. Ko da ko de dun arin nu hu. O ko re le re. O ma to be ni be ru ju ko ke ni ko ma ba si ati mi e lo. At 09034364982.
3: Olotu e ma ku eto.
0: O yi atojo
3: jare.
0: Oruko yin activity e ti npe wa.
3: Efen lero na lo nsoro lati irun akoko.
0: Irun akoko ba le se ngbadun bread oyato ni.
3: A ngbadun bread oyato gidigidi
0: ni. Ibi te ti wa nrowo ra ibanuje okere to bi ko wa ni wole to yin lati. Baba to wa je pe eyin ni kile ma se.
3: Mo te se dedi radio ni mi wa mo bi program. Mo ni pe ki ma come out your program live. That's no, I'm
0: hoping to quickly. God bless you. God bless you, sir. Yes. 09034364982 at 08162519991. Hello.
4: Oya tojari.
0: Ni shaju kan to ya pe yin ni kile ma se. On ti kanle. Eja kwe elomi 09034364982 at 08162519991. Hello,
5: eko wale sa.
0: Oye atojo, uruko yin atibiti yeti npe wa.
5: Ma ti do uruko me atikare ni mo ti npe ikare akoko.
0: Boju uri.
5: Ikare akoko.
0: Mo ni boju uri.
5: Ni kola.
0: Ok, boju uri oju mo san.
5: Ori ati riru be.
0: Eseun. Ni seju kan.
5: Tori pe o n pelu obi takunrin yan ti obirin yan ba tu asiri.
0: Eh.
5: Ajo pe obirin yan atagari.
0: Okay.
5: And then ọkùnrin yẹn ni ewúrẹ́ dẹ̀ wà.
0: Yes.
5: Ó lè láti pé tó bá mọ̀ tó bá yí mọ́ra ṣe everything báyìí tó bá lọ
0: gbé nǹkan fún un àdéhùn ìṣẹ́jú kan ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Mo fẹ́ sáré pé nọ́mbà Lanre Glorious ẹ̀yin kẹ́ ẹ lè máa bá mi pé ọmọ tó ṣe life tá à ń gbọ́ yìí 09163177849 09163177849 Lanre ọmọ ìpínlẹ̀ Èkìtì ní Bàǹgbé òkè mẹ́ẹ̀.

0: si gba itosile bi won na ba wa sinu awon ipade adura le se ranse Holy Ghost Celebration Christian Outreach Ministries International bakan na ni agu adura Prayer Camp City ti le se ranse yi wade adaja igusin bo ba tin gbo ikede awon ipade adura tete tara sasa na bo wa sinu ipade adura awon ji o ori ijo yi wa ni Sass Road Mandela Estate Nupoku Port
1: Life is exciting on Adaba FM.
2: Babakere wa de balẹ kasagwa lori itoju ilera ti aile se dede olomo okunrin ni kan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi je ku je debi po ti wa so da ku rete lodo olurufe re ah babakere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arera che ko sun lo ope eyin dudun ara ti tara gbigbona inu kikun aya ti nlu pipipi ma le gbese owa tese to kuriri ni waju tani babakere wa ni okan si pelu ero igbalode tun ma so bi ti nkan lugo si lara ati e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti babakere wa
3: ile ise babakere wa aka stand action koboko wa ni waju continental guest house ni lu akure telephone 08164122777
2: babakere wa wa pe mi debe
4: bazo olorun jarogun aiso
5: Boki onile boki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye a ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja ko si mi
3: ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
5: phone number mi 08164122777
6: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbe daada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbe ra abi oruko ti e ti tri pada si boda suke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso aiso ti o gbogun olowo ni fe se wa gbogbo nkan ti nkan ti o ba le ma siwo lomo okunrin n fe ko gbiyanju ko wa ba mi egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi n gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin wa si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra daada agbore o le kan bi egbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo aja afon re o le gbe ra daada ma fi degun la
3: mo wa niwaju Continental Guest House, Nepa, nilu akure.
5: Phone number mi 08164122777
6: ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi gbogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona oni fade eyi ro ni gbogbo igba e ri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula pe ya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi ti o ba ye re se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagula gbogbo nkan kini ori keri ka ara ro eni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe ni ja ninu iso ara ni iye olomo okunrin ni pe ko ji lowuro ki

0: sinmi ni iwaju Continental Guest House NEPA ni lua kure.
1: Phone number ni 08164 12 277 77.
2: Agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi asise ti ogun ba ton atupara si bo se nse ni iruko bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lo awon to ni le a mo pe nkan bayi lo nse o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki nse yi a ki nse ohun itoju olomo okunrin nikan ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boye o wa nitori oko re
0: kon si mi ni iwaju Continental Guest House NEPA ni lua kure.
1: Phone number ni 08164 12 277 77. Lekan si 08164 12 277 77.
3: Agomije tilu

Oye ni bi eni lomode kawo Eji bi eji ona ni agba tayo Ebi e tabi e ta eja tara wa lore Erin bi erin eni ba rerin si ni la rerin si All right Arun bi arun eduari ma se wa lorun go Efa bi efa oye eja fara wa mara lori eto La sale eto ni atun ti de gege bi se wa nu Ikoni Adaba FM 8.9 be na la wayi Lori eto toni tilu Tilu toni Ebi baba ti dori eto Orin ti dori eto Baba ti dori eto Asha ti dori eto Baba ti dori eto Lamba o ti dori eto Ati deni ye Oya on to da

ni atun ma gbadu awa daada lori eto ikoni adaba efa ibe na lawa yi mokoni demo ko lambade ama atun fura wa lambaje e ka le o ibo wo te tin lanfa ni ati mo gbo wa.

0: Hello. Hello, Ekale. Eti wa nbe.
1: Ekale.
0: Kilo ko yin?
1: Afolabi lati owo.
0: Afolabi lati ilu owo.
1: Beni.
0: Oya kilo sele gangan gbo yin.
1: Olaya.
0: Olaya.
1: Beni.
0: Ni Osogbo abi.
1: Ni ilu owo.
0: Okay. Kin ko bu ba pari e. Abi eh mo ati ta le ni keji otan o sa oya ja we ni hello
1: hello ope yemi jo
0: ja yes ma e seun o ko yin be tin pe wa
1: oruko mi ni Adeyemi Fani lati aka yawo
0: lingo yawo lingo
1: eh ona ni
0: oya ta lo lohun de gbo yen
1: ah
0: Baba kan wa ke. Ah. Te bi ni so fun. O tan. Wo mo. Wo ni o be jo kan bayi kan bayi.
2: Baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
3: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okun n bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede jo ti ara danu logon lomo kuri abaduro tan ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
4: Etuku dede woyi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbo wo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso sebi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi ohun na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa Idile kan to ti n toru tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be dipo ko gbe igbese pelu oko re ise lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si ru to si bere si nbe ibi ti won ti n gbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore e koko ase eni to n ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka abamo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a n je n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be le lo mi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to nsakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati ma je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdak ti fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
2: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi. Ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, ti e kon sun lo ni.
3: Aba, aju ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure. Koro jogungun bile tawon ko n bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode. 24/7 aba make sure. Ko lo ti nu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. Afo gede gede do ti ara danu. Logo lo mo ori agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdak fontelu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
4: Benny, ijawa ija osi always guide na ni se wari gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi number yi o na ni ke mo pe 091 60 62 62 53 e je npe le kan si 091 60 62 62 53 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire o
0: to wa na pade lojo mejo lagbara lowo olohun lori eto opo ya mejo oda o na lo ko temi je o e ja mo rile tori asiko wa o ti lo ire o

adufẹ won pede bi omo elede won yan fanda lotun won yan fanda losi won wa duro ni gbangba awon agba tori pe awon lola mi lohun akoko to ko laaro kutu ire lo bade ire na ni mo bade lajale toni akoko gagara ni won pe keyi tin bo lesale o maga alarere ko palere alarere ko parere olode gbode ohun awon agbagbalu eku le se daada ni mo ba yin idagede gudu ni omo ba agbaja aye tin bere pe ki le ri o se ri se be irin yaso e pe ki le fo o se fo se be fo yadan se daada le wa nile yin mo ki yin ni gbogbo ilu to ba ti

atepe on lesson tena mo ke yin ni gberi oku mo te yin kini gberi o sa ani mo wa ke yin ni tete lute ni bile aye gbele aye de eniyan ni nbe ninu eniyan eda ni nbe ninu eda gbolohun awon agba to so kale teda kan mo bi to ti n jade wa ni bende kan ba wa lohun gboju gboya to lohun o pa bedi ohun o pa bere ohun o be gidi na be so fun ton pe ko si medo tori pe ohun to sha la to di orun wa oni ohun ti nba afefe wo ya ajaye jamo ki yin o ni gbogbo ilu yi patapata se daada ni mo ba yin lose to koja alori ofe lati tepepe eto gbogbo awon eyan ti a pe mi leyin eto gbogbo won ni mo gboshoba kare fun tori pe wa pe mewa nsele loke ipe ni tokan lomo ai wa kan wa nla fi nilo lati tubo ma gbadua pe kolorun ma je ki bi okan wa e ma tule tule ke tule de bi koko awon agba wa e da ba foju kan ikoko awon agba ni omo nti won pe lohun awon agba nbi aye nbe eniyan wa aye niyan sa be bagba aye niyan ma be bagba aye lo nbe ninu aye taye fi nsalagbalagba aye ohun kan na ni nbe loke ye pe yi to ma dari orun fi se wa won ti won fi se ra won nibi atemi ateyin a o ni si gbe kun aye ko para yo wa fi dere ko fi de wa ase wa Olasukami o ku ewo ewu ina ke won pa awodi awodi o ku ewu Olasukami a fi asiri bo ilu leyi ti isele yi ti sele Lekiti bi abajo ta fi fe fi asiri po ni pe Olasukami fun rara e o lo tenu bebe tenu jewo pe ka bo asiri awa laani bo asiri ika mo won ba ti te ika e je tu ika jade amo ki lo wa de to fi ni ki afo ko po lasiri ai o ma se o amo ka dupe ni reyin reyin apade ofona ta ye gbe soju una ni sale na ni gbogbo ogba ti an ba ti ndana le lara re ngbona Olasukami boyo adupe amo ko to boyo kini tojuri eje la ka jo na nbe ka yo le gbo bi arin ipile Ekiti ni aye o la bi Olasukami si ni bere pepe ile aye e amo nigba ti nkan o fe se aburo baba e lo pe ki Olasukami ma bo ni ipile Eko igba o delu Eko Olasukami ja fita fita o wa sare lori pe ki gbogbo nkan o le baada adupe ni reyin reyin ni bi aburo baba e ba wa se si nibe na lo wa igba owo Olasukami ngoke o mu yawo se gbe yawo won ni kan wa se gbe yawo ni ilu e ni ipile Ekiti ni aye won lo se gbe yawo leko ibi Olasukami ti koko kagbako aaro kutunu ti mo fi so fun gbogbo eyin ololufe wa wi pe idari ito ni Olorun o ni eje ma tele e si gbadua bo ba jele alawo le mo ya ya bo ba si jele aladua ni e mo ya e tera mo bo ba wa jodo awa agbalagba fa ton kiru lori awo ti won si bo Olorun soro te da orun gbo ti won e tera mo tori pe mo adu mo afi mo yi mo wa ibi kan loko pada doriko e la fi ngba ladua wi pe ebu ti ayo oni koko wa ogun le si ohun ojuri lori oro Olasukami nigba o se gbe yawo meta sele eje ko lori meta meta la sele egbegberun sele lo ntoju Olasukami ri igba Olasukami pari igbe yawo to pada bi ise laarin ojo meje ni won da du lenu ise kilo de oga won lo wa bi se lenu ojo melo kan ise ile baba e lo pe ni oga mo ko we emi ori we yi wo ti e ba mi lojo ko le re odin di osu mefa
oni lasuka mi fi wa le leyin igba to pari igbeyawo kilode e wa ji awe ni to wo to se pari igbeyawo bo to won oba ni aje seku ni koro bi kan ah je iyawo to sese fe ni tutu osigi je iyawo ohun o ni boju so keke ni ru eleyi to ba la lo laaro aye o ati ri opolopo igbeyawo be ninu awon isele tam babo lawon ilu mi ana awon ipile mi atiri igbeyawo ti won se laarin odun meji to tuka asitiri igbeyawo ti won ti wa nu e laarin ogun odun to pada tuka sugbon gbogbo ta fe fa yo nipa lasukan mi ni pe leyin igba aarin osu mefa lakalaka nakanaka kasare sotu sare sosi oni oje ki igbeyawo lasukan mi o dojuro tori pe aya re ku o lodo re laarin osu mefa pere hun ama ninu kukuro to kuro lodo e ke se laburu o o kuro lo sodo awon obi re nibo owo lasukan mi o fe tenu lasukan mi wa gba wi pe lai abada ohun oni toroje lo wa na bo ti wuwo re gbogbo ipa gbogbo ona gbogbo igbiyanju le lasukan mi wa fa lati pe ki gbogbo re o le jora won ko to di wi pe lasukan mi ri asiri aiduro nise aibere o na nise amo leji osu mefa ti lasukan mi ri asiri ogun tonja hey awon ara bi tu pa emopo lona meje ototo oni won fi lo gbe apadi tan soro re ye ti gbe sabe ofona enika ni to ba ti wa dana ewo bi apadi bi o ti lori ofe lati ma gbona lalala bi lasukan mi ba wa joko ara re o ma gbona on gan mo para o ngbona leyin igba to lo ile ewosan to lo gbogbo e tan gbogbo ti an so fun lasukan mi ni wipe ko si nkan kan ti nba aja be eyan ba wa joko ti ara re gbona lati nu wa to mo pe nkan seun lai si oro ronu ka gbe yi nti be eyan ba wa ni oro ronu a pe high blood pressure iyen ni pe eje re o ga oke nu leyi to le gbemi lojiji amo leyin igba lasukan mi ti ri ojutu sogun to nja leyin ojo meje to se igbeyawo ogun wo lo nja lasukan mi mo nbo lori e amo mo fe ki kini kan oye eyin gbogbo eni to ba lohun o se ika somo la keji ko ntohun ko mura tori pe ojo ati sun o nlebo kaluku ni o si gbere gbogbo to ba foke pe yi to ti dalara temi ti yi nitooto nitori akoko ta ajo ni nle ha aye ma nika o eniyan buru eniyan nika be ri koko dudu loko eni mo fi so pe ka e ma se aye se tan ti won deru re dira won omo araye oni fe gba fu wa loje omo araye oni da wa sinu adanwo omo araye oni se wa se bala se bolo ohun oju lasukan mi ri leyin to su mefa akoja ti won da pada senu ise leyin tan da pada senu ise lo to so pe ara n gbona lati nu wa to dele ewosan ti oroju tu sogun ti nja wa wa bere si ni saka akakiri amo ni bi lasukan mi pada ti roju tu aarin osu mefa to gun ja ile aye re na lo tun gbera nigba to debe tan ni won to wa so fun wi pe awon meje ototo lo nbe ni di isoro e ha meje won eni kan wa ni bi ise yin o nlogun akoko eni keji o ni yawo iya re awon ni won so papapo ma won maru ita iyan ni yo ba fi so wipe bogun ile oba pa ni to de kan o to be lati panu bogiri o ba si lanu alamgba o le laye lati ko wo be lasukan meji akopo de bi pe ojuri won wa bere si ni saka won ni ki lo re wa gba ki on wawo e ma je nda ko re lori afefe tori pe lo wa yi wa lo wa ton wa lo wa ti bi wa ti gbogbo re to si pe ti won lore ofe lati pe lore won wa je ko di mimo fun lasukan mi pe fun rara re o fuku foju gan ni gbogbo ogun ti ja opata amo gbogbo won pata ni o wa ba oni bi to ba wa ti won o si fese mejeji won kunle lori ogun ti nja ti o si ri gbangba walia lasukan mi ni ko sewu opa kiti mara o si gbiyanju pelu bi o se sowo lowo lasukan mi o ma tata mara o si se gbogbo ntan ni ko se patapira temi ti yin ni tooto nireyin reyin eh en to le o lodun egun tori pe omo alagba o nbo wa rakara lati fi je ko ki mata yin eyin ololufe mi hey
nkankan lodun ni fe ni se ni ara ale o lori ofe lati dele gbo aje ti wanja tin ja titi ja titi ti raga bo mo re nidi je mo wi pe ko ni dele wi nkankan sele leyin ojo meje ti lasun kan mi pari gbogbo ise yi awon wo eyanwo ni bembe o ni jaya tin be lodo lasun kan mi nigba lasun kan mi o fi pada dodo baba ti npe ko wa akutupu hulala alu boti wa dodo are agbomola nilu ado ekiti gbogbo ara sukan mi ni wugan e je bo pe lowo wa olooto kan soso tin be ni gbogbo agbaye ma fi dudu pe fufu ko ma fo lolo fun bo ba ti ri ni ko wi o wa ologere nta nkan sele kini to sele awon meje ototo ti won fojulede lori oro lasokan mi fun rara won ni won tenu jewo wi pe bayi kasa bayi kawodi awon ni won pelu lori oro lasokan mi tori pe iya iyawo iya re on lo mu esun re wa pe bo ni omo okunrin ti an binile yo se ni se igbeyawo nile ti o se leko akoko nu eni keji to wa ni di ise awon agbagba ti won bembe na nu ti won so papapo wi pe lasukan mi tun lori ofe lati se igbeyawo ko to fa won laso ah e wa wole aye ewe nu leke ewe nu okoko to di pe asire re tu e ja dupe pupo lo wa ri agbomolo omode baba on gilas tori won se gudugudu meje yaya mefa beyin na ba wa ni soro kan ti o mi tori akoko wa egbera nle bile ba ti mo e wa yoju si ari agbomolo omode baba on gilas bi kibi ti e ba ti gba wo lo ado ekiti e pe lo si ologede police station be ba ti de be bere lowo enikeni podo omode baba on gilas le re

0: Ose. Akaka oju kangara ni ose gbamu. Okonju eyan ni wo ke yan yan yan ni soko oran soja.
1: Ila ti oko si. Opa bake.
0: Ejo ni o ko mo re leyin yo yo yo je kako. Ada fukere na si ele ti o gbegbe dogun gbegbe dogun odun laye. Ogun odun eni eyin temi eni ku. Ogun odun eni eni yo odun eni eni ku sasara echiri ku orowo.
1: Jina olowo wole akosacha mura olo dogbe.
0: Apo yin oni gbe olowo omo olohun yo gbon tarigi pede pede enle.

Akim wo mo bibi nu odide. Awon eyan se ti Akim leni. Nigba to n se eto re gege bi. Ana to da nile. Ibe gbe ti fun lomo se. Iya iyawo re lori ile agba olori. Olori osolo. Ni okoro lakure oloye mekun apo nibe kekeke o na wa nbe. Rashid Ademola Adetoro ajo

0: Sulara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o fu tu fe teni ki se ti baba kerewa
1: ile ise baba kerewa aka stand action koboko wa ni waju continental guest house ni lua pure telephone 08164122777
0: baba kerewa wa pe mi debe
2: bazo olorun ma jarogun aiso
3: Boki onile boki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni babangana ti gbogbo aye a ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja kon si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
3: phone number mi 08164122777 77
4: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbe daada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sa daada re ko le ma gbe ra abi oruko ti e ti tri pada si boda suke suke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso aiso ti o gbogun olowo ni fe se wa gbogbo nkan ti nkan ti o ba le ma siwo lomo okunrin nfe ko gbiyanju ko wa ba mi eguje egu osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni soro nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe daada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kereju ojo ori re lo aja fo re o le gbe daada ma fi dagun la
1: mo wa ni waju Continental Guest House, Nepa, nilu akure.
3: Phone number ni 08164122777. Ti e ba wa si odo wa, e mo pe omi yato sagbo, agbo yato somi. Gbogbo e ti e ba wa si odo wa, o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade. Eyi iru e ni gbogbo igba, e ri keri ka ran ro ni, ara nje eje ni, abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to. Ba fi dagula, boya won se eyo, e marun e mefa, kile to mo, bo se se eyo lo se mo mi. Abi ti baba e re se eyo ti e, a ma ta, a ma yun e. Ba fi dagula, gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu agbo ara re boya ara nta eni abi ara nja eje ni abi inu re nkun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara nru eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomo okunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba ti ri pe nkan omokunrin yo duro dede a je pe aisan kan wa to nfa ipenija ninu iso ara ni se mo pe ogoko wa nu moto ti a n pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti awon to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se nse ibi to mi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomo okunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
3: phone number mi 08164122777
4: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo n se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se eyi awa ki n se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obinrin ni odo mi boya o wa nitori oko re
1: kan si mi ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
3: phone number mi 08164122777 lẹ́ẹ̀kan sí 08164122777
5: Pumping it up on Adaba FM.